lasta agus an chiol, ó í an chiol. Na bheith stímas gan scapte le gilléir, na gaile le gilléir a cruniú trinóna muara in sin a ra cairn glas na mí ba sa spesialta bhuala gíste hagan. Agus té, té go fáil, té go fáil, tá amagad go fáil a chairde. Malu a yenu oran a lua lin, oran a wilde chrihen a stihan, agus temod sa tor ar an triacha oran as ansa lana gael. Ta amogat, ta nyar ta amni ghlaag sa tri wamoche gijira. rte.ie/hantasi oran Arnaji. Magalior, rte.ie/hantasi oran Arnaji. Ta shiv keista, ta shiv keista agam. Ta ma war gre, a ta ma geri gwi anan yin jish, ta ma geri gwi dicki anan yin. Gwyl te wakla sio. Gwyl te wakta sio. Ta na mal tari fawn yin si si si gus ta ma geri gwi mwna hwyr anya eligis lleris di a wyl mas a gyf sio arhu. Na bygi cwynyw, na bygi e gwyn, na bygi marigni mwna bol do oran ar yn lysta jen cynch o gwyl. rte.ie/hantasi oran arnaji ni glaca sio a ye tri wamwche agus Yep, she kept in your sugar and sprakurete. Chop piece of a glahemish, hemish napier.